0: Diruga nana bachi na jana na gbanaji ka kama ga jara nyi gbaji o.
1: That's it.
0: O jana na ma. E ma gbabu a abade e che na jaga kama ga kan agbanla o. Na na mechi jama jana na gbanaji. Ta na na ma kenya ma blogger ma obade gbegbe mele wona oga. Baga na bachi na ja o. Na ma gba e che na ja. Fira gba gbole ko ja.
1: Eh,
0: Fabio. Ba Fabio ja. Ye choela iha. Ya mama wungre share ba ju mamlo nyi kra
1: eh yo nyi kra ta ba yo
0: eh ha ta ka do do ba le ko ma odo me nya ma
1: nya ma ita o ka fu gbo cha gbo gun o nwo no
0: nya te fi nya te fi o nya yira gbo cha gbo ro akpa ga ga ga yo okay no na ro vora na ba comes ya
1: akpoja
0: yo ba
1: ando
0: ro bua da obako obako da jika o kaka o abona ba rofia ko kan ma cha pare me igara fo o na vo ba ko me igara fo ma
1: apo ya
0: e ba chi jaja nta yo ba
1: ba
0: e wa ba drada ka ba so kpli o